0: Akoto.
1: Yay.
0: Bami akoto.
1: Yaju.
0: Eba azineri ye.
1: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Anya ya.

ansam mao sabra me kase wa wi na bia me bia ba ne san wa dai ye pa fufu mu fufu fufu a posim man kania timu no bodi a timu nya banchin kuwa o da bida ba ko ka bi mu de ngo na ka da

some money. Na se nyo ma enti watoto manu yi biyare ni ma. O biyare ntume mfame men che won. Medi asem na madane kasare. Ene festo ni ebejefo ne kasaye. Na obuwa se. Wadi ya kodane kasare diya. Kasare nchena wabekro.